to Christo demo. And then a tree, and then I'll pay. Ye de ye nim, a dear ba kwa ye nim ni se. Ye nyan kupono, o wotumi se o jie. Na Yesu Christo mojano, e din kunim, e kumani ona, e dimani ho, na e kasamani ho. Enti Bible ni se. Amuna donko donkwa ensuo ni mwono. Apan moja ni nti. Obe yi ye efri mo. Enewe Yesu Kristo di mo. Enomi apan biyara. Utiri esha asye. Ensanu atreye biyara. Atrediye biyara. Yatretia ejabu suye mo. Emani mema. Yatretia ejabu.